Ola te whaero whanga re tātou kore kalame I le masenga o whaia onga. So o se whaia onga sa mōra wa. Tēnā wala onga lo e tau tua I a ma peanga I koi mra wa uina wala mwhanau. Ma lola wale tau tua I re whaingo fia la au tau pito la au al pesare ni mo tau.

Tira vai lua ma le musika a atso ye ma mule tolo fa ngore ta tso por kalame ya ya tila tso mula volo va pina le fenga imanga luenga te mama tina ma tutua o tso fo yolo o tso si o ta tso a tso asina sina to no moto malawa le vasenga fa ya onga o alo fo imafana mulo fenga ima o ngere ne fo ya so malo lava malo le fa malo losi e pe no fa lo atso le tami o so la ma sina le ne yo mati pe ya vele fa ma favo ile ma fa mu mu ru ta to what no den usila e dans pacifica March is known as pacifica in excellence month le ma sina le nei e fa ta u wa ile nga te ta to tu manga o ta to fa fiefianga o ta to wanga nu o nga ngana o ta mafa yo o mea uma lava tau pacifica pe ora ma sina le nei o machi e fai longa inai nei i New Zealand, ilo tātou atunu i Aotearoa. Ia le ala wa maea o na fai ia whaalinga o tū maanga ala Pasifika isi vaenga o New Zealand. Ai, o le fai ungana vai aso le ana tia nei, ile aso tonai, ia male aso sā. Sā fai ai ia le tātou Pasifika Festival, i te aratū, le maasani o na fai ai le tausanga, male tausanga le maasina o mati. E fai rana fa mtalanga fu ilia. Ona ole tulanga lelei, ole malama lama, o alu mafanau o le tātou watunuu. Ilo lastou so otanga, ia tātou tūmanga, o faafiefianga, o le tātou ngangana, o mea uma tau, ia tātou o Samoa. Ese le tāu o le vaenga lea.